0: 8:44 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Ovelis Catering, CDO's most recommended catering. That was Shakira with Dai Dai. Oba ni Dong Dong. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening, ha? Kay Marifel. And of course, yung mga kasama niya mga dentista ngayon, ha? Hi to the ever beautiful Doc Susie and Doc Kathy. Happy, happy eating sa inyong breakfast din, ha? Mga doki natin. And of course, si Marifel. Grabe, mga guwapa kayo, oy. Maraming maraming salamat, Marifel, ha, sa pag-send ng pictures nyo. At saka happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon, ha. Dyan po sa may Maramag, dito sa may Quezon, and of course, dito din sa may Kalilangan. Happy, happy listening po sa inyo. Shoutout din sa ating mga sweethearts dyan sa may Don Carlos, Bukidnon, Gen Shine Pharmacy. Lahat ng kanilang mga attendant dyan, happy, happy listening po sa inyong lahat. 8:45 na po ang oras natin. Ang tabayanan ngayong alas 9, ha. Susunod na po ang programang The 90s Heart, of course. Kasama nyo pa rin yours truly, Harvey Stone, hanggang alas 12 po ng tanghali. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 9:14 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Welcome po sa first hour ng programa nating The 90s Heart. Siyempre, tuloy-tuloy na to ha, hanggang alas 12 po. And this time, we'll be hearing all your favorite music from the 90s. Kaya yung ating mga batang 90s, gumising na kayo ha. Sabayan nyo yung mga music natin habang naglalaba, habang ano ba yung mga kinukumpunin nyo dyan ha. Kahit walang sira, sinisira na. Anyway, good morning to all of you once again, especially sa Ming family, Gigi Ming, and kay Sir Jules Jumpo sa my Simplicity Vulcanizing Shop. At saka good morning once again din sa ating mga pretty donkey natin, mga beautiful donkey natin ha, si Doc Susie and also kay Doc Cathy. Hi na din kay Marifel. Happy listening po sa inyong lahat. Para sa inyong mga pabate, yung mga request, 0917-1579-927-915. Rick Astley coming right up. After this short break, tumutok always dito sa Heart FM sa programang The 90s Heart.
1: This is Heart 92.7. Ang sarap.

0: Bulacanog, Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 32 minutes after 9 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama nyo pa rin ha, Harvey Stone, Sabadong Sabado. At saka, oy, good morning sa iyo ha. Kumusta po yung gising mo? Mga kakagising lang ngayon ha. Anyway, our time checks brought to us by EXL Magkabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts dyan po sa may kamamanan ha. Ating BBQ family, happy, happy birthday once again kay Kyler. 1 year old ba? Diba? Parang first year pa ni Kyler. Happy, happy birthday to you. And also, happy, happy birthday din kay Lucas. Kiss-kiss na to si Lucas, be. Love-love din natin yan, ha? Happy, happy listening po din sa ating mga sweethearts dyan sa may Chavez compound. Mommy Marilyn, good morning to you. At saka JL Flower Shop, Brother Junros, good morning. At saka may nag-message dito, ha? Yung Ponte Mayor bus, sabi niya, naglagubo ang Heart FM sa Mumbalay. Alam ko na yan. Diba? Pakusging music aron di madunggan. Diba? Anyway, oras natin 33 minutes after 9. More music pa rin sa aking pagbabalik. Of course, music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang angkor.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 10:14 ang oras natin, sweethearts. Kayo nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. And ilang oras na lang ba? Diba? Meron pa tayong na 2 oras na pagsasama, ha? At saka huwag kalimutan ngayong alas 12, it's gonna be with George. Lola Amy, andito na po si George. Kami lang dalawa dito. But anyway, that doesn't mean na mawawala na yung listening satisfaction nyo, diba? Patuloy pa rin tayong magbibigay ng mga magagandang music sa inyo, diba? At maraming salamat lang kasi sinamahan nyo kami, ha? Especially sa ating mga sweethearts ngayon na andyan po sa clinic. Oh, happy, happy listening, Marifel. And of course, duha kabuutan na mga dentist nila diya. Doc Susie and also kay Doc Cathy. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Oy, kay Tantan, pick your choice. Shoutout niya. Namiss ko na yung showmay nyo dyan, ha? Oh, gahapon unta, mamista mi din, ha? Kay Gigi Ming and also kay Sir Jules ng Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Barra Makabalan, shoutout sa inyo. Bahar Family sa may Makabalan, happy happy listening din sa inyo, ha? At saka kay Mami Gemma Popos, good morning sa imo, Mami. Sabi niya naglilinis daw siya ng bahay ngayon. Nako, kita-kita namin dito, kumikembot si Mami Gemma, ha? And of course, yung mga kapitbahay ni Mami Gemma dyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Enjoy na enjoy sa mga music ng 90s. Pailalangit sa edad. 10:16 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises,
2: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.

10:33 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y naka-tuning pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon. I'll be playing you back music from Right Said Fred, I'm Too Sexy. Of course, dito pa rin sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko. 92.7

0: 10:44 ang oras natin. Time check brought to us by Pay Online, Sakto Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. And of course, we're about to enter na ating last hour. Alas 11 hanggang alas 12. Don't forget, ngayong alas 12 susunod po kaagad si George sa para sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. At syempre, yung mga in love na in love at saka yung malapit na ma-in love, lalong ma-in love sa kanyang programa. Kaya samahan niyo siya mamayang alas 12 hanggang alas 3 po ng hapon. Happy, happy listening once again sa mga nanay natin na sa bahay ngayon, ha. O, pakicheck yung na-marinate mong isda at saka yung karne kahapon. Baka pwede nang ihawin ngayong araw yan, ha. Wow, sarap naman, di ba? Tapos punta ka agad sa beach. Hindi kaya punta lang dun sa may hasaan. Ang daming mga malalamig na swimming pools dun para at least enjoy na enjoy yung Sabado natin. Pero yung mga nasa bahay lang, nag-e-enjoy din sa kanilang labada. Nag-e-enjoy sa mga hugasin. Yung mga plato, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Uncle Fern, good morning sa imo. Shoutout dyan sa kanilang mga workmates sa NMMC. And of course, yung mga kapitbahay niya dyan sa may Villa Mar Subdivision. Naka-Heart FM na ba ang lahat dyan? Maraming salamat, ha. Uncle Fern, I'll see you soon. At saka, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Dyan po sa may Megan's Eatery. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, belated happy fiesta dia sa inyo, ha. Kasi napay sobra dia. 10:46, magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: The best variety of music all day. Heart 92.

0: 11:46 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7. Cagayan de Oro on 93.7 Heart FM Bugidnon. Will Smith with Men in Black. Diba? Anong naalala nyo na yung mga galawan ni Will Smith na nagpapaalala sa kanyang career as a Hollywood actor, di ba? Yung sinampal niya yung kapwa niya. Oo. But anyway, that song was brought to us by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. And we're now on the final quarter po sa ating programang The 90s Heart. Batiin natin ng happy-happy listening ha. Tsaka happy-happy birthday once again kay Lucas. Nako, papunta na sila ng swimming pool. Sila Mami Marilyn. Shout out nga pala sa H&M. Tsaka also kay Doc Norma Romarate, kay Kring Kring, Lucas, Cassie, and Savvy. Happy, happy listening po sa inyo. At tsaka yung Rose Life. Always yan nakikinig sa atin, ha? Happy, happy listening din. Mami Gemma Popos of Zone 10 Upper Carmen. Magandang araw po sa iyo. At tsaka Sir Efren Uwayan. Mayong udto na. Happy Saturday din sa imo, Sir Efren, ha? Maraming salamat. Kaya Brother Fern, mayong udto po sa inyo. Alright, getting ready for lunch na. And of course, kami na bahala sa music. Dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon. 3 minutes to go before hitting 12 noon. And of course, sa mga kumakain na ngayon dyan, enjoy lang po. Happy Subo. Yung mga lovers natin dyan ha, magsusubuan pa. Nako.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ay, alam ko, kumakain kayo ng mga yung mga natirang pagkain kahapon sa piyesta. Humutas paksi, oy. Good afternoon, good noon, mga sweethearts. 12:30 ang ating oras. And you're with me till 3 o'clock para sa Music from the Heart Weekend Edition. Grabe, no? Grabe ka, bongga, yung ating fireworks kagabi. And we would like, ako, I would personally would like to congratulate our city government sa isang masaya, sa isang meaningful at successful na Higala Eye Festival 2026. Applause po sa lahat, ang City Tourism Office, City Information Office, lahat na ng mga department ng City Hall ng ating LGU. Congratulations. You deserve po a tap on your back. Very happy ang mga Cagayanons, naging matiwasay ang ating kapistahan ni Senior San Agustin. Oh, sa susunod na naman na taon, ha? Mas bubongga pa ba? Excited na. May countdown na. Oh, 365 days. I make it 65 days. Oh, baka may, hindi ko alam eh, baka may leap year next year. Okay, safe tayo sa 365 days. Pero eto, ang hindi nagpapapigil ang ating Bermans, ang Kapaskuhan. I mean, in just 2 days time, we're gonna be welcoming the Bermans. Ready na ba kayo, mga running? Mga agoy, ready na D.I.O. Ay, nako. Oh, grabe naman yung countdown. Maraming aabangan. Oh, basta manatili din kayo ditong nakatutok sa Heart FM dahil masasaya pa ang inyong Bermans, ang ating Christmas season. Madaming ganap, ha? Basta sinasabi ko sa inyo talaga. 0362. Shout out sa pinakabuutan ng kagawad, si kagawad Benji Capestrano and kagawad Nolan sa Bukdalaw from Municipal of Lagunglong, Misamis Oriental. Maying hapon, mga wad. Oh, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? At kayo, alam ko may mga pabati pa dyan eh. Ang mga natitira ninyo shoutouts and requests nung pista pa. Agoy. Ala, sige. You text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Go ahead and visit our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 1232. Let's go and hear love songs more, more and more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinabuhay!

0: by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best mix of love songs that will surely touch your heart. Music from the heart. Music from the heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 117. Second hour ng ating programang Music from the Heart Awaken Edition. At isang tanong na naman ang bumabagabag sa atin dahil itong freestyle naman talaga. Bakit? Bakit? Bakit ngayon ka lang? Abay, na late lang, na traffic nga lang eh. Sorry naman. Ay nako. Ay, eto nga pala, there's good news to those who are fans o mga fane ng freestyle. I believe parte sila ng ano eh, ng musika, di ba? Oh, magko-concert din yan dito sa CDO. Ay, malapit na malapit na. Inaabangan. Ano yun? Nabuyoy. Inaabangan ko din yan. O yung concert na yan. Dahil four of the OPM's greatest band. Ay, nako naman. Exciting na magpe-perform soon here on CDO. Hi to Sir Efren Moyan. And thank you din kay Ate Marifel de Quito Ahes. George, hi, dali. Ay, lambi, lagi natin. Kaon, kidaga, nagpaabot. Ay, naku, mag-ingat ka ha. Naka-duty ka hot ang peg, ma'am. Shout out ko, Ma'am George. Kay Doc Che, kaya pa ba? Kaya mo yan, Doc. Oh, thank you, Ate Marifel. Ingat ka sa duty. Oh, ayaw kalimti mo kaon, ha. Hi din kay Mami Marilyn. Kay Doktor, kay Doktora Romarate, maayong hapon. Happy listening somewhere up there sa may Taguanaw. Oh, dagang salamat sa inyong lagi pagpaminaw. Kahit talaga si Mami, kahit saan pumunta. Bit-bit, naka-background si Heart FM. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You better save those numbers. At ang ating Facebook page, follow, like, and share. Oh, sa ating Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 118. I'll be back. Music from America and many more. I got them ready for you. Okay? Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Gagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon Southern Suns one of their best hits. And that song was brought to us by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Iba talaga pag ganito mainit tapos ang lamig ng naririnig mo sa radyo. Diba? Para napapakalma ka. Kalma lang kasi long holiday naman eh. Long weekend nga pala. Long holiday. Long weekend. Kasi nga, diba? Walang pasok. Kahapon. Sa Lunes din. Holiday sa Lunes. Because it's gonna be the National Heroes Day. Diba? Bonggang-bongga. Tapos sweldo pa. Ay. Perfect ang weekend. 1:31. Hi muna ako ha sa ating mga sweethearts na nakikinig sa Bayabas at Bunbon. Dagang salamat. 1454. Good PM po. Pwedeng-pwede. Basta may ID po kayo. Tapos 14 days yung claiming period natin. So you can claim yung mga sweethearts natin ha na nanalo ng The Price is Rice Overload. Hala. Mondays to Fridays yung claiming natin though. From 8 a.m. to 5 p.m. Yung ang address ng ating studio is 5th Floor FICO Admin Building. Dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Nagtanong kasi si Texter, yung ating sweetheart. Pwedeng-pwede pa kaayo. Basta within the 14 days period, ha? 1419, shoutout kang Oblad na nagpa-shop sa may Marlags Ace Queen. Pagbasa ko, Ace Queen. Ace Queen Fabricator. Ayan, good hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng establishments na kami naka-background. Magandang hapon. Padayon ta sa mga love songs till 3 o'clock. 1:32. Be with me. As I will be filling the afternoon with love. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala'y sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapamino og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orowe 93.7 Heart FM Bukidnon 147. That's Something from Donna Cruz with Jason Everly. And that song was brought to us by Excel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, talaga, ngayong araw na ito. Namnamin natin ang weekend kasi ang bilis ng panahon. Sabi ko nga eh, pag Lunes, ay hindi pa pala kasi may 31 pa. Tuesday, next week, September na. Ano ba yan? Pasko na naman. Ay, nakakataba ng puso that many of us are excited sa Pasko. Despite of, you know, what's happening, what's going on. Now, nandun pa din yung flame natin of being excited for Christmas season. Hello and hi sa mga kaka-tune in lang. Magandang hapon. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Kamayan, sa Manukan, Corales Extension Branch. Hi to Ma'am, Ma'am Marie. Ayan, Ma'am Marie, maraming salamat po ha. Nakikinig sila eh. Lahat ng staff and crew. Oh, dagang salamat ha. The food is, you know, really, really great. Oh, sa lahat ng mga kumakain dyan ngayon, enjoy your food, happy eating. 8032, good day mga ka-Heart FM. Greet ko sa mga filingerang madam. Kang Lorna, kang Angie, kang Arlene, kay Gaga, o kay Mary Ann from Arlena. Grabe naman. Filingerang madam, gusto ko yun. Shoutout ko ni Cyril Makatotohanan og Marnino Amadog. Uy, talaga. Uy, congratulations. Congratulations, newlywed. Sabi niya, bagong minyo. From Team Jepoy and Cartent. Mula sa ipunan ko, Gandior City. Dagang salamat ha. Thank you, thank you. And mga sweethearts, you know, kakasabi ko lang, di ba, magsi-September na. Abangan ang concert, very first major concert ng O Caraga. Malapit na yan. It's gonna be on September 6. I know, lahat tayo nanunumpa na manood. Ha? Bumili ng tickets. Visit Heart FM 92.7-Kagandior City Facebook page. And nakapin post po doon ha. Use the QR code to purchase tickets. Hurry up! Naku, yung ticket. Nagkakaubusan na. Huwag ka na magpahuli ha. You visit sa ating Facebook page ng Heart FM. Alright. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating Facebook page. You better stick with me because I got more for you. You have a 9 till 3 dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limket Kai Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
5: Saksi ang langit sa mga Oh Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Thank you for this song, the Asia's Nightingale, Anime Salucha with Tila, and that was brought to us by Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Second hour na ng ating programang Music from the Heart ngayong Sabado. Ito, batingin ko lang. Hi, I'm Soy. Maying hapon. Thank you for always tuning in. Ito naman si Mommy. Ay, si Mommy Amy, oh. Kahit na mainit, sabi niya, maying init nga kapuno. Lamit na kay Katulog George. Hi to Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, og sa BBQ Family. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Happy birthday, Kyler! Hi daw kay Marilyn Gonzalez, kay Mami Marilyn. Hi, Mayor Miles. Maying hapon. Ay, sabi, may nag-chika sa akin. Ang saya mo daw. O, nakita mo si Kuya Harvey mo kagabi. Ah. Ate Janet Obkia, ayan. Hi, maying hapon. Shout out. Dyan sa may Labanderos Laundry. But keep your messages coming in. That is through our text lines. You better save this digit, okay? Para everyday mo maka-greet. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Paki-follow, like, and share. O kung wala pa ka naka-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Well, you know, I'll be with you till 3. So, let's stick together, okay? Give it right here. Siyempre dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Yeah.

0: 92.7 Hearts FM kagayan di oro in 93.7 Hearts FM bukid noon 2:33 and the song that really never fails to make you feel beautiful. We got Ako'y Sa'yo right there. And that song was brought to us by Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Padayon sa mga love songs, and we are still on this wonderful journey of Music from the Heart, the weekend edition. Napuno lamang ng love songs. Ikapuy be mi George, kapuy kayo na miss tagahapon. Oo nga, dapat eto yung maging ano natin, ginhawa session. Diba? Ulay, relax. It's a good weather, hindi masyado mainit. Sana hindi nga lang umulan. Ito mo na, batingin ko lang. Hi, Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, hi, Sweetie G, afternoon. Hi sa kanyang friend Dilette na si Amy Balomadres at kay Miles sa may kamamanan. Kumusta na daw mo? Hala. Ala, kabibo ninyong duhan, no? May, oh, di ba nang dahil sa Heart FM, may mga friendship na nabuo. Hello din sa mga sweetheart natin. Ayan, sina Sheila Jean Gumapak, 1454. Claim your, ano ha, yung the price is rice ninyo, sayang din yun. 0261, di ba awkward? Ayoy ng sumpa. Talaga? May question kasi dito, pero medyo, sige, mag-usap tayo through our Facebook Messenger. Gusto ko yan, tanong mo ha. pwede pang question of the heart. Diba? Gusto ko yan. Hi to Sir Lorimer Sakala, 5415. Ayan, ang mga taga sa Jets ko, oh. Patiin natin si Naabing o si Taganas sa kanilang pao na si Casino, si Odino, sa kanilang inspector na si Sir Limuel Maestrado at sa lahat ng mga passengers. Ay, mag-ingat at enjoy the ride while you guys are listening to the best of love hits dito sa Heart FM. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines. Facebook page, dali, message mo ako ha. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Let's go! Let's have the love songs rolling dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala'y sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, kagayan di oro 93.7 Heart FM, bukid noon 2:49. Are you my sleeping child? Na may natutulog ba? Mayang hapon sa mga kaka-stretch lang oh, kasi galing sa masayang ano, siesta. Till 3 o'clock, a music from the heart, a weekend edition. Up and running for you. Hala no, ang sarap kaya magano, no? Mag-relax, relax. Ay! George, ikaw ki George. 4226, pwede po pag-greet. Oo naman. Fontanillas and Malasarte family. Diyan sa may San Agustin subdivision from Melorn of Pagalongan. Wow, Lanao del Sur. Magandang hapon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayan, eto, batiin ko lang. Namiss ko itong mga to. O yung mga taga-Kabanday Machine Shop, ha? Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And hi to 1378. Shout out sa mga taga-Minongan, Quezon, Bukidnon. Nag-ulan na ba di ha sa Bukidnon? Musta kayo dyan? Kape-kape, dala merienda. And speaking of, kayo, yung mga winners natin, kailan yung kukunin at dadalhin sa inyong mga bahay? Ang inyong mga premyo ha, sa The Price is Right Overload, 14 days to claim. Ito yung mga winners natin. Kahapon, Biyernes, Gabriel Mandig Jr., ayan, Ricky Arisgado ng Barangay Ipunan, Zone 4 sa Look, Alicia Singayan, Barangay Bonbon sa May Kabina, Wayne Bellona ng Barangay Gusa, Mega Heights, Phase 2, Marianne Saluso, dyan sa May Ilaya Carmen, at si Melody Patoy mula naman sa Kabina Bonbon. Halina kayo, magdala ng ID ha, huwag kalilimutan yan. And I'm up for my last few songs ngayong hapon. Ikaw ba ready ka na? Ako ready na. Stick with me dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Heart 92.7
2: Heart FM Time. It is now 3:34.
0: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Pinakabaratong nga data.
6: Sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user.
6: Data bill. Isorado ng data.
7: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 4:32.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
1: Bagong user.
3: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart It Emra ang among paborito.
7: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 4:47.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM, Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Posada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Fire!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dere sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag EXL Coffee Mix na.
7: Makabuhay! Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo!
7: Ay, wala ko'y sukli!
9: Walang sukli!
10: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
13: 6:45, Eric Kalimut tonight. You can drop by KL Clubhouse, Uptown CDO for dinner. And then after that, my band will play. Like Juan is playing tonight at KL Clubhouse. So check him out. You get Albie here, nonstop music coming in.

0: beat heart 92.7.
1: Who be sipping on this? I do. I'm the
0: heart FM.

0: by Euro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. FM. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Heart 92.7.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: FM time. It is now 10:32.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7.
2: Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 10:45.
1: Heart
0: 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:14. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:30.
1: Heart 92.7.
2: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
8: This is Heart FM.